0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan, mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, dumarating ang pag-ibig di mo inaasahan. Sa simpleng ngiti, sa isang sulyap, nagbabago ang mundo mo. At kapag nahanap mo na yung para sa'yo, wala nang hihigit pa sa bawat tibok ng pusong nagmamahal. Dahil sa dulo, ang totoong pag-ibig hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
1: Oh! Ay, ganun ba yun? Ang ganda naman sa dulo. Hindi lang nararamdaman, pinaninindigan.
2: They say love is the language everyone understands, and music is its sweetest translation, whether it's the joy of falling or the ache of longing. Every note carries a piece of the heart. This is DPP FM, bringing Filipinos worldwide closer to home.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

song from Dianella right there, and a song called Musica. Ito yung remedial class ng love song syndrome. Pasensya na yung mga radio stations na hindi nakakasama ngayon kasi may nakaschedule yata sila eh, kaya hindi pwede nating i-simulcast. Anyway, mamaya iisa-isay natin. O teka, sandali! Sandali! Iisa-isahin muna natin yung mga radio station. Kailangan i-acknowledge muna natin yung mga radio stations na kasama natin ngayon sa simulcast. Ang Filipino Music Central in Washington, D.C. Empress Radio, Music Sensation Radio. Kasama din natin yung mga Tagalog RD Radio, One Heart FM or 89.1 One Heart FM, Manila Wave Radio, and Your Hope Radio.

Oye, may mga gustong itanong dyan. Huwag nyo nga ako matatanong-tanong ha. Baka sagutin ko na ikaw. Naks! Ay, baliktad. Kung malaya lang ako, by Chris Lawrence is coming your way right now on TPPFM's Love Song Syndrome.

Sabi ni Pink, basta ako malaya. Eh sino naman itong hindi malaya? Hindi na malaya, nakatali na. Ah, si Tata. Eh paano ako? Kung malaya lang ako, ipagsisigawan ko pangalan mo. Pwede bang ibulong ko na lang? I got a song coming from Jam Rallis right now. On the first hour of my show, Even If.

0: Minig-post dito. Habi dun sa post, kailan ka huling nasabihan ng I love you? Naks! Kanina lang.
1: Bobby V, I love you.
0: Oh, ayan. Umulit pa. Di yan nagsasawa. Di ko din naman yung pagsasawaan. Naks! Uy, kilig yearn. I got a song coming from James Blunt right now. And you're beautiful. Naps, ganda-ganda niyan. Ikaw yun! Tumitingin ka pa sa katabi mo.

0: Natalie Cole right here on TPPF and Bobby V on the second hour of my show right here on Thursday, hindi Wednesday. Oy, teka sandali nga pala, meron tayong segment na...
1: Pakisabi na lang, Bobby V.
2: Pakisabi na lang, Bobby V sa TPPFM.
0: May nakita ko dito eh. Doon sa GC ng... saglit. Empress Radio yata yun. Teka sandali ah. Wow, ang background music ko, Senti. Bakit dito na isala ko? Dapat yung papaya. Ano ba? Ayun! May message dito. Sir Bobby V, pakisabi po. Sabi ko naman, huwag kang mag-alaala. Mahal ka din niya. At nag-reply. Sabi, sinya, ano? Hindi pala. Oo nga, nag-reply nga. Sabi niya, sinabi niya po ba? Sinabi niyo po ba sa'yo? Hindi, ramdam ko lang. O, teka, sandali. Babasahin muna natin. Ito na po, ang dilim. Dapat pala may ilaw dito para mabasa ko to. Teka, sandali ha. Pakisabi na lang, Bobby V, sa best friend ko. Hindi ko alam kung paano kita pinoprotektahan sa mga taong mananakit sa'yo. Hindi mo alam kung gaano ako kasaya kapag masaya ka rin. Hindi mo alam na bawat relationship mo, ako ang unang nasasaktan. Kasi hindi mo alam na mahal kita.
3: Naks, love it!
0: Ang hirap ba sa mga ilaw dito? Teka, sandali! Second hour, my show. Kung meron kayong mensahe na gustong sabihin na hindi niyo masabi ng direkta, para si Black Shadow lang, may hindi siya nasabi noon na hanggang ngayon, hindi pa rin niya nasabi. Meron ko ba sasabihin, Black Shadow? Bakit di mo sabihin sa akin? Ako magsasabi sa kanya, Nax. Sasabihin, anong sasabihin ni Black Shadow? Mahal mo ba ako?
3: Nax!
0: Tapos sasagutin naman niya, oo, mahal kita, Bobby V.
4: Bobby V, I love you.
0: Bakit nakakasama ako? Eh, usually daw kasi yung tulay ang nagkakatuluyan eh. So let's move on with more music right here on TPPFM. It's Love Song Syndrome. And I got a song coming in from TJ Monterde together with... hindi, si TJ lang pala to. Wala si Casey. And a song called Palagi.

0: ko.
1: Ano?
0: Palagi.
1: Ay, ala, pagkasweet. Oy, teka, sandali nga pala. Bakit daw hindi ako nakapagprograma kahapon? Eh, kasi, mangyari, yung anak ko, tumugtog kahapon. Tumugtog sa isang place. Merong gig. And then, gusto ko namang makita ang tumutugtog kasi there were few times. Hindi, medyo matagal na din. Mga ilang buwan na din siya tumutugtog. Hindi ko na pupuntahan. Nakakasama ko lang siya sa mga gigs pag yung gig ay ako yung nakapag-book tapos siya yung tumutugtog. Pero yung siya lang, hindi ko nasasamahan. So last night, sabi ko, sige. Sabi ko, sama ako, manunood ako sa pagtugtog mo. And then, of course, kanina, pinost ko, 2 hours ago, may pinost ako dun sa especially, makikita ito nung nagfa-follow sa akin at saka yung mga friends ko sa Facebook. Sabi niya, sabi dun sa post ko, just one proud dad seeing his son doing what he always loves doing. Kasi nung araw, nagdi-DJ din ako eh. Sumasalang din ako sa mga gigs. And syempre, proud dad. Eh, pinost ko yung mga pictures ng mga anak ko. Eh, ng anak ko. Mga anak tuloy. Yung isa nga pala sa malayo. Pero may nagtatanong. Hindi lang isa. O sabihin na natin, may mga nagtatanong. Sabi, bakit ang gwapo-gwapo ng anak mo? Para naman sinabi niyo na hindi ako gwapo. Hindi nga ako gwapo. May itsura lang. Hindi lang kagandahan. Hindi lang kagandahan lalaki na. At parang yun na ding sinabing, kamukha na mami niya, no? Alam niyo nung araw, nabighani ako sa mami niya sa sobrang kagandahan. Kaya nga lang, medyo masyado kong friendly, kaya hindi na nakatiis. Natigil yung pagsasama. Ganun yun eh. Wala siyang kasalanan. Ako yata meron. Sana hindi nakikinig yung mga anak ko. Baka sulsulan ako eh. Sige na dad. Balikan mo na. Uy, walang ganun. I got a song coming from Six Part Invention.

0: Tanong ko po ya. Pero balita ko wala eh. Ako nagchichisim sa akin yung close sa kanya. Siyempre yung mga anak. Ay, meron dito ng ano, reaction si ano, si Alvin. Sabi ni Alvin, balikan mo na. May nagmamahal na ba sa iyo? Kung wala, ako na lang ulit. Next. Pakisabi na lang, Alvin. Na. Ay, babi pa dapat eh. O, meron pa ditong isa. Teka, sandali. Bakit napunta na naman sa akin do? Anak ng tinapay. Teka, sandali. Ano sabi niya? Sabi ni Hazel of Dubai, Bobby V, pakisabi sa ina ng mga anak mo. Parang nagmura. Buti na lang natauhan siya. Ang sama eh, no? Bakit? Masama bang maging friendly? Nagkataon lang ng mga panahon na yon eh... Ay, oo nga, no. DJ din ako nun sa club. At saka mas ang mga bars. Ang daming mga umaaligid. Ayan kasi. Yung pala yung sunod na ituturo ko sa anak ko. Anak, huwag kang padadala. Huwag kang magiging marupok. Kung hindi, walang tatagal kang karelasyon. Yan, ganyan. Pakisabi na lang kay Bobby V. Ay, teka, sandali. Let's pause for a break. I'll be coming back with more music. Stick around and please don't go away.
1: You're with Bobby V on TPP FM.
2: It's Bobby V. Bobby V on TPP FM.
3: Bringing Filipinos worldwide closer to home. Number one. Tunog Pinoy Power FM. TPP
4: FM. Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
5: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
4: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

Tama pala yun, ano? Na kahit hindi ka umiinom, pag na-feel mo na nasesente ka, may mga naaalaala ka. Hindi, pumasok lang sa isip ko kasi. O, diba? Yun. Eh ako may gustong sabihin, pakisabi na lang sa mga listeners, meron bang, ano? Ito pala yung tanong, meron bang gustong maging nanay ng mga anak ko? Baka meron. Subukan natin.

0: the music of Ace Manzuelo right here on TPPFM. We're saying hello to Klang. And also saying hi, reaching out to Martin Richard.
1: Ganda ng pangalan nito eh, no? Abroad na abroad eh.
0: Martin Richard. Siguro ang ganda ding magsalita nito sa radyo kung DJ to. Martin, DJ ka din ba? Ah, hindi. Oh, yun oh. DJ Silence. Bakit naman parang tahitahimik mo dyan? Okay, teka, sandali nga pala. Yun yatang mensahe na ipapasa sa akin ni Falcon Lamion is a message na pinadala sa kanya para basahin ko sa pakisabi na lang, Bobby B. Tama ba, Khalil Falcon, Falcon Lamion? Hindi ko alam kung galing sa iyo to. May nagpadala lang sa iyo para basahin ko sa pakisabi na lang. Tama ba? Sabi, Sir Bobby V, pakisabi na lang kay Miss M. Miss M kung nasaan ka man. Kung masaya siya, masaya na rin ako para sa kanya. Sana magtuloy-tuloy na sila hanggang sa dulo. Pero kung sakaling hindi sila mag-click, pakisabi na lang na nandito lang ako. Handang makinig sa mga kwento niya. Nak! Sabi naman ni Falcon Lamion, tama. Hindi po galing kay Falcon Lamion yung message. Pinadala lang kay Falcon Lamion. Tapos, ipinasa naman ni Falcon sa akin para basahin ko sa pakisabi na lang, Bobby B. O yan, Falcon Lamion. Hindi ka na nakasabit. Ginawan ko na lang ng kwento. Baka kasi akalaan nila sa'yo yung galing eh. Ay, ganun lang. Tapos talaga yun. Teka sandali, lapatan natin yan ng angkop na musika. To Miss M, kung nasaan ka man, kung hindi daw kayo mag-click ng kinakasama mo ngayon, nandyan lang naman daw siya.

0: Pakisabi na lang, Bobby V.
1: Pakisabi na lang, Bobby V. Sa PBPFM.
2: O ito, may nagpapasabi na naman dito. Last na to. For tonight. Parang puro lalaki yata yung nagpadala ngayon. Pakisabi na lang, Bobby V. Kay Girl Best. Hindi ko alam kung anong magiging reaction mo pagkatapos nito. Baka ma-reject ako. Baka maging awkward tayo. Pero ayoko nang magtago. Gusto kita hindi bilang kaibigan o katropa. Hindi bilang kachat. Gusto kita kasi mahal kita. Parang nahirapan ako magsabi doon natin kasantali. O girl best, kung nasaan ka man, merong isang awitin para sa'yo. Galing sa matalik mong kaibigan. Nax, love it! O ano? Ano masasabi mo? Dude pa din ba ang tatawag mo sa kanya? Dude!

nagmimensahe ng kaibigan mo. Pero I think in most cases, ba English? Eh kasi daw pag nag-i-English, nakakapogi daw yun eh. As a matter of fact, bigla nag-English. Hindi, in most cases, nagkakatuluyan naman sila talaga eh, no? And karamihan pa nga, mas tumatagal or nagiging sila forever. Oh, di ba? Dahil siguro mas kilala nila yung isa't isa. Meron din namang hindi nagiging successful in the process, nagiging, ano tawag dito? Hindi din sila nagkakatuluyan for other reasons. So, ganun. Pero kung hindi mo sasabihin sa kaibigan mo na may nararamdaman ka sa kanya, eh ano mangyayari? Nax, may nagtanong dito, magkaibigan ba tayo? Hindi, nag-iibigan tayo. Nax! Palakpaka! San galing yun? Nakita ko yung notification eh. Nagtanong, magkaibigan ba tayo? Uy, may nagsuggest pa dito pala. Sabi niya kasi, since I missed airing because she was busy working two jobs, eh meron siyang topic na gustong gawin sa radyo. Eh kaya nga lang hindi yata siya nagkaroon ng pagkakataon na umere ulit si Heaven by Your Side. Ang topic na sinasuggest niya, how to let go of love that was never yours. Oy, paano mo nga naman kakalimutan ng isang taong minamahal mo pero hindi naging gayo? Naks ako. Buti na lang wala akong mga topic-topic na ganyan. Mahina tayo dyan eh. Hindi ko din alam. Pero magandang topic yan eh, no? How to let go of love that was never yours. Naks, maybe it's time. Oy, teka, sandali. Pwede ko yun ah. Pwede kong love song. Love song? Pwede kong last song yun. Teka, sandali. Hanapin natin. Paborito pa naman ito ng kaibigan ko. Naks! And it's about time for me to say thank you very much for listening. Thanks a lot for joining me for the past 3 hours. This has been Bobby V saying adios! Bye-bye! Kampai! Good night, and I love you all. Bye. Love you.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: bagay na ayaw pag-usapan ang mga tanong na walang kasagutan.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: Heart to Heart, Usapang Puso.
1: Heart to Heart, Usapang Puso.
0: On TPPFM.

sabay. Hindi na kameth, sipag lang. Tignan mo sa net, kilalang na malupet na nilalang. May ahit sa head at iba ang aking swag, aking cheek, that ass too thick.

Alam ko maraming yan nakamasid. Dama ko maraming yan nakaabang. Kung ano yung mga kaya ko gawin, malamang hindi nila nagagawa. Kaya siguro lagi nakatingin, kasi yun na lamang ang magagawa. Inaabangan ako na mawala, kaso lang ang malala, nadapa, kakatingala.

0: minsan may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

tapat at ako'y iniwan mo pa, di ba? Ginawa mo pa akong tanga, tayo'y lumilipat.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap ikasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Paminsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.

0: Minsan, may mga bagay na mahirap sabihin, lalo na't hirap ang mga damdamin.
1: May sikreto akong sasabihin sa'yo.
0: Simple words, ang hirap bigkasin. Kumusta? I miss you. I'm sorry. Kausapin mo naman ako. I still care.